Bano di lala bumaku Kina sanga kingia Kumba lala yobe Mku sono no Mbondo yami Mku kando idingu yangene ni shipuku Okina kilombo kodi kumbi Nikoka mii kwa kubata diami Kina sanga kingia mvenda ya kapolo boshi Mku sumbongu bajam jokange Nisukidi yami shikerela